Sa itong kansyong pa empodera estimasyon. Especialmente paturin ni Moenang ko mereces kong siya palabra. Estimado. Yes, we can.